Madi sat kosa. Sa zot pe se pa koum. Men oui, ma, la ma kakou wiko sa men, non se pa COVID men. Yo kontre, ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madjana number one prefer. Men oui, epi Dr. Danon. Men ma ka dou sa sou an di COVID la, ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou an di diabet ou kwa de tabetize. Ma zi zot sa chou.